0: Panyoki pe ti ba won ki pastor yen dada pe ohun dupe owo e o pe ti mo ba de pe ti won ba send the account number to si ohun only because ohun yi to win ni modula po won fe so 300,000 ku o le fun lawo won se owo ti o je tele to ni to pe to win ni aro yi ni pe ohun ma so tun wa so ton emi ati o ma jo joko awa jo soro pe because ohun ohun ki ma lo si ibi ti baba yen wa pe bo si mo se so pe ohun baba yen pe ohun mo boya omode ni boya ton boya kini pe ko ti pe e daju pe ohun de so pe to ba ma wa baba yen pe mo mo pe mo fi odun kan ati 6 months gbe o pe o ti loju pe baba yen no boya odun kan ati 6 months o ma fi gbe pe ipe awon meje ti da pa ni ebi ohun o ti mo
1: nice o je ti de duro duro lori iyo yen so pe ore oji so pe anu ojiji so pe angeli eyan fe lose tutu ti mo wo yi dari e sodo mi mo tun pada o ya joko pada engineer mi to ba mi wa si soke ka won eyan go
2: oruko mi ni wa si wa de wale lati begam ti wa ni ben ni o ti begam nijo on the 30 osu talo fine ben ni so mo san gbogbo radio ni program ni ago ni daji so mo ko ri pe mo sa san ore majemu ti temi pelu ta won mi pelu yawo mi mo sa di 22
3: on the radio
2: so but he tumara lati mo kan lati 1000 ni mi me so je send ta kan ti
1: nice eyin kan ma gba de woli kan lori afefe tori mo fe fi majemu ipe mi mo fe gbadua fun e mo tun pada bo je nde ya roke lohun Ose engineer mi abẹ ri gadie ibi ko ti fe gbadua fun elele egbe ni fun to ni gba to luwo o lana ti mo gbadua oluwa kan mi awon kan ti gbadua won resi awon kan ti gba we won resi be le won kan de ti fomi je furugbin lati January titi di wakati still no testimony ko si bi woli se ma so tele to saye won won le won wa mo gbogbo woli leke lai mo pe ami kan ni be ami yen ni taku aso tele woli lara won eyi won le gbagbo pe lai ri mi won na won asi ori afefe le kaye ti e na nibi to wa iwo na le fun mi le ri kile oni to su mo de le play testimony re lori radio to ba ni gbagbo o ya dide duro yo re ma jemu e jade ₦150 lori omo kankan oro yi la fi sile kun anu pe angeli eyan fe jesu iwo na le fun mi le ri kile oni to su mo de le play testimony re lori radio mi lola to ba ni gbagbo o ya dide duro yo re ma jemu e jade ore ₦550 lori omo kankan oro yi la fe fi sile kun anu ose tutun pe angeli eyan fe jesu no se tutun temi na wo yi je ri iyanu gbese ti nbe lorun mi ba san angeli eyan fe jesu mo ti fe ti gbe ri eleri je ki aye gbo temi na to ba gbagbo ya yore ma jemu e jade ore ₦550 lori omo kankan bibeli ni bibeli ni bi won ba fe to se gboran dodo ni ko jere le na eni ba gbagbo nu woli dodo ni ko jere woli eni ba fomi je furugbin dodo ni ko fa yoka ko sene to fi owo eda si ise oluwa to regret ri dodo ni ko ri ilopu e to ba gbagbo ya dide duro yore ma jemu yen jade da fun gbogbo mo to ti are jade pojo omo merin omo marun omo mefa lo bi da fun gbogbo won lati fi sile kuwa na se tutun gbogbo yin te se transfer bayi abi cash lo wa lowo e o ye ti ise oluwa to regret ri dodo ni ko ri ilopu e ba gbagbo ya dide duro yore ma jemu yen jade da fun gbogbo mo to ti are jade pojo omo merin omo marun omo mefa lo bi da fun gbogbo won lati fi sile kuwa na tutun gbogbo yin te se transfer bayi abi cash lo wa lowo e o ye ti gbe ese otun re lori iyo yen gbe ese osi re lori iyo yen to ba je looto ati lododo mo gbo won oluwa lana pe ni ose tutun gbogbo awon

o ma be won wo o da o ko to dago mejla be se owo re yen be se owo school omo yen angele mi san fun e lona toro wa gba pi ayo wa rowo iyanu mo fun mejla bi pe ba nbe lori mi no to iyanu ti o sele ni ran angele mi dari e so du e awon lori awon laanu won ma wole to kile oni to su wa ni eri be ni yori eni ba tako atele mi lara re o ma binu pokunso jesu o wa wa amen o ya ma da re ma jemu e bayi ma da to ba ti re ma jemu e tan bayi laanu won ma wole to e wale ni kile oni to su wa ni eri be ni yori eni ba tako aso tele mi lara re o ma binu pokunso jesu oluwa wa amen da re ma jemu e bayi ma da to ba ti da re ma jemu e tan bayi eyan 500 e pe mi ma gbadura fo ma ba mi rojo wa ni baba mo e dile mi e so gbono ro meta saye mi mo fe kaye gbo eri temi na oyin lola afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele dokun mi leri ore 550 naira lori omo kankan to ba ti wa de ti mo to pe mi ti mo gbadura fun e ko iyo yen si omi lo fi fori re fi fowo re fi fo ese re dodon ni kuya yo afi to ba tele ohun oluwa loku bo to ba ti tele dokun fun mi leri ore 550 naira lori omo kankan akana ko ti yen ni 60 40 21 94 94 06 Lenkansi 60 40 21 94 06 Lenkansi 60 06 Lenkansi 60 40 21 94 06 Lenkansi 0 40 21 94 06 for the last time 0 40 21 94 06 Lenkansi 60 40 21 94 06 Keystone Bank. Wari akiyan soye Victor Danibe. Kiyan soye Victor Danibe. To ba transfer ba lori mobile app e, Apple Pay to ba ti dore yen tan. Eye yan 500 e ma pe mi sori phone number. Pe ba ko ti dore idile mi, e so gbo ro meta saye mi. Emi na fe fun yin leri leni. Sori phone number yi 070 70 81 30 070 40 73 81 070 40 73 81 30 tabi 091 68 01 091 68 02 701 ore 550 lori omo kankan gbianjo ko se to ba ti da bayi ko pe mi ki gbadura fun e eya ara san water September next month e ma reti mi o mo n bo ni school 3 ni jojubo igba e la fe se ajodun ipe 11 years ministry e ma reti mi to ba ti pe ma jemu e ko pe mi mo reti ku e iwo le re kan o dabo

fada bibi no lati ma fi arebe eto na oro ni asale yi wakati ati asiko yi to ba di ose to nbo ti Christi ba ba nbo seyin to fa seyin ati eyin ati mi a jo tujo pade to ba tin dede ago meje la pada po mo lati mu eto ati opon to sunko kan wa city gbo ye ka pe woman titi igba na ose to nbo ta tujo ma se eto yi ire ayo ati ibukun idunu ni eje ti gbo pata pata alagba ye mi se Abileko MC Bank bo se ori o na ni moju si tai ti mo de bo pe yin na ati ha ni inule o dabo

Ale Aria Nilesha Radio 103.5 FM. Ale Aria. Gbogbo wa patapata na ni ba ti wale aye pari ohun la ri oye ti ye kadara o si oye kan ti ye kadara o si adua ni ko ba mi o ke je ki gbogbo wa ka dagba kadogbo nke leyin o ma se aju nile enikeni wa koni waju o si ma koni waju o ma keyin eleye won eleye wa olohun ko ma gba nle wa o gbogbo eni to ma ku kolohun ba mi o ke ko dakun dabo ko je ki eni ma ku ko dagba ko darugbo ale ariya baba tin se baba ran ti ara wa ta nbe laye eja huwa re tori wipe ngba to ba se die eyan o tun wa pada wa di tan igba die ni ero pe ngba ti gbogbo aye rara ngba die bayi teyan ba lonu e bayi to won wa pada wa di tan eja gbianju eja di tan re eja gbianju eja huwa re iwa re ta ba hu lo ma wa so wa di eyin eyan re iwa wa lo ma juwe wa awa ko la fe juwe pe emi to je pe inu mi da beyan ba ge sinu mi koni kose emi to je pe eyan daada ni mi tin ba ya yan lowo emi o ki nsi gbese emi to je pe eyan daada ni mi beyan ba se mi mi mu sinu rara e je ki wa wa o so pe ru eyan bayi ni lagbaja iwa wa na ni o so pe ru eyan bayi na ni tamedu bo ba wa di gba kan ba ba lo gba die nbe tori pe le aye ta wa awa noja ni bo ba to asiko ile asu ile awon okan a ma asu ngba awon de lesekese ile awon okan a ma asu ngba ti le ba mo lafe moju ile awon okan a ti moju ta awon eyan no mori bo ile awon okan ngba ba ndowo ya leta awadi nkan mi bo ba je awon elomi a si ma so todo won dowo san gorin gorin bo ba tu olohun oba mi oke a tun ni kitelo mi o tun wa sowo sale die bo ba wo oluwa mi anikeni ko se dale a si tun wa fa won kan laye pe ki won tun noja ohun dogojo ba ba dagba ta ba ti darugbo koni wo ni aku o ba ba dagba ba ba ti idogbo eyan ni fe lo tori pe ba ti wole aye yi ohun na noyin ti enu bo ti je wi pe awon ti won nogbonu awon ti won woye won ni odun iwe mimo oro olohun na si so fun wa pe orun da odun jaye lo amo sibe sibe o da bomode ba royin ni o to o sakaranu ngba ta wa ti royin akara ti nbe lowo wa na la se ngbadun akobi kokoro maji agbadun obi to gbo kaka gbogbo wa gbogbo elere ori itage gbogbo nollywood gbogbo yoruba to npesa gbogbo yoruba ti kewi gbogbo omo yoruba ti fede wa asa wa ti fi ndabira amaku ara fera ku ara wa o amaku ara fera ku ara wa ku ara fera ku eni wa to ba mi oke je odi o da fe moju odi yaleta kabiyesi olohun e si je odo san san si tun san won o wa ndo wo oro leta wa pe asiko na re o asiko gbadun ni won ni ko si bi tangeli yode tibe oni kan gogo koni ya nle gbogbo wa lowo yi o won ni ko si bi ti o ya tawon eyan ni ma sukun angeli iku ni malaika kon ni latodo olohun oba mi oke God is unquestionable. To si un ta se a ni kapa lori emi wa fun rara wa eni wa eyan wa ore wa adarin ngba ta nbo lomode awon ere won la wa ma fe wo pe mo ti ko nkan bayi ogbon tarigi ilaro ogogan ma muje muta taiwo hazan ogogo omo kulodo aibi kulodo omo ataye soro omo atoku o to je won omo ataye soro omo okuta gbedoja ti ota to ma araye daso fun ti won pe lo egun oku ilere gbogbo ilaro ogogan aba yin kedun
gbogbo ele egbe elere ori itake aba yin kenu ikoni radio 1103.5 fm ani ko ba mi oke ko je kodun ojina sira won gbere gbere gbere lori eto ale ariya nle se radio 1103.5 fm abara wa kedun o tu di beni banjo ni o tu di beyan banjo yan o tu darin oko ogogo ipade su doju ala ile omo omo omo ati gbogbo awon eyan te fi sile ko ma buru ko ma baje iwaju te doju ko ko ba mi oke ma je osoro keyin yo si ma baje lai lai odun fakakos eku ara ferako gbogbo Nollywood eku amumora gbogbo ebi patapata eku atimora inu mi dun scored oh god aku ara gbogbo yawo ile ara won le mi na aku afra ferako.